la baima. Minyo biaka uwo. Sawani mia. Jesus. Abai vwa to misu sa. Me radye. Me radye. Minyo biya. Brem, brem, brem, mo yon ti. Kenis wa shou kai. Nipane sredo. Sawani mia.

dear, na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mami. Me dear, na mi want to make na titi. Nsa rodi nyapu bo shamani mo nyawe. I'm gonna talk.

0: Nyankopon. Monsisi Nyankopon. Wa wo katra monsisi sa monsisi ko. Na me presence de wo be ko. Ah! Ba ya ngala baba. Ebradi ya frafra wo. Na na tutu tata. Why grandma to say ratty? To me mo ani mo nyabo.
1: Isame.
0: Na se mo ni nim tie bo. Ora obi anse wo. Aya wo na fritu tete tete ko se da cheche tiri. Ah, na da su yo nyankopom. Oto ma kuma ye do tutu bi enye ye. That's the brain. Wo demu fu.

me a muji di etia no enye saha enye saha mamu mese saha na chese mne se emri bi na ya suri chamu eni frafo mi enu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se muji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan weni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anya sa mamu mesia ho na ohu na de amno mu ho a e ade a chisu mpo

0: sentrini a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentrini yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yaresan ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de bro kaya mama yama sahana tresem ne se emri bi na yesu richam o any friend for me no be by the channel amutsi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure